Lightning Mundi, I hope imayana siye teno long ane na mayana sininye angel leganito monongo tupebaya saa sita ndama ani kingira imalizia malizia erishara nikijo enengi guana tiatu wa dupoto enchankulo nikingira na ajia imagiajo kanyo dui dupoto esh onjiri ya nini tipeka tiatu wa enchama inyi na kanyo si dupoto e minutes oshina igeri tiarua tiatu ele tufurli nyi tosho wakia simu tia kakiajo kanyo duo dupoto yoni dolta rone na ba kanyo dupoto ni dolta ye tiatu wa sheriani ore kuna sheriani na kia kikisho shinjeri ya nina ripa kito ulturur njere kia sila ltungana kundokiting na ifabe ya siri ya ulturur meilo ulturur nilutu asamba enkangino tia ulturur me eji ore ndokiting na ishiabe ya siri ulturur na tenita unirobi ya nitenipo nui ulturur like kila ngara natumoy nimiloruye kia ure tine weji regila njeri ya nina njeri ya ni ulturur tenero nda urobi ya nina ishiakino binda yunite ulturur linyi, niyako rigila gira nabat ulturur linyi. Kia kusi kikipunda incheck. Kiyo lakoldo ngani ajo tenasinji na kerai consequence. Ndoki like teneru yasi yara punishment. Ora amweru lak robia eru loru ulturur kerai punishment, you know. Ilak fine. Teneru loru ulturur testa na ishi agino na ilak fine. Amuneje jonjeri ya ni ulturur linyi. Nia oke saidia ndai kuna sheri ya ni ele ulturur linyi. Nia meraa kia selongana kindogiri na ishi agino. Nito isi ago kerai minutes na igeri tiatua enchama. Noshiro giri na igeri ndai secretary. Urebo giro gini jojo enoshigare rumore ulturur linyi. Nige secretary. Ore rinigiligili ya rumo, ndi msia olungani ya rumo nwe nababu kwe secretary ni ngura ajo kanyo rabere jogi ya mu. Ebagi nirorigine, ebagi nemiri ya bai nolong. Nijo ndome ngura ya joga nyabere jogi rulurusha danga yere sharaba. Peagu irisiye yara clue ajo kanyo na gira asari ya ruwele rufurlinyi. Ore si records na gira treasurer. Aigir. Kerai embuwe treasurer. Kige treasurer. Joga nga naira yu robiyani nyana. Amira uwo. Robiyani ajira uwo. Ajo tena kee waltunga nye sile. Amena sile. Kenda rikini ajabewa. Kenda rikini ajifaa. Pishu gapa kuna robiyani nye wade sile. Kerai interest rena sile. Arene wan nge ektomo, ntini shugu kifaa bai shugu nge ektomo no miyamoja. Anaifaa gedo bi shugu nabake ektomo na kwa penyinewa. Nifa, ore si tena records at treasurer. Na ikijoki records at treasurer ajo. Tene rabaro biyani na ira yukiro ulturur. Kayi guna yukine na robiyani. Pemia guage, ji, kidima, ndimdime edo ninda uro biyani ulturur. Nimiyolo ltungani ajoka nyigira irasku na robiyani. Eshomera robi ya nika imiola joga njira asagi. Tinilombu hui records e treasurer. Na idola jo, odeba robi ya nini kinda yuro njabe kuna yuki. Njira asagi. Na DCI e treasurer. Pige rogi nda jo, kanyo irasagi robi ya ni. Ninda yuro rulurur linyi. Kama ina wa kuna robi ya ni. Ta narana kitumia ki kuna robi ya ni tulurur merolunga nyo penyi. Make won kanyira asagi aba kuna robiani tulurur marejo tanaenda uo shinda robiani pinyangungo ndari kigestresha rajo ore ara bandari kini siana na jeni nikinda iru robiani na abanji na ora aba kuna robiani kisho merama nikinyangu ndari are pemiagu age jigela genye treasure anela inyangu inger nabo nejo ngerara aba inyangu yarara records kigiro ginda exactly ajo aranye tena shilingi moja. Nigeti na bugwe nyajo. Ola ba ena shilingi na narugi ya rasa. Amore kuna robiani ne mene nyanak. Ole kuna robiani na nulurur. Niago kesida yolente niago yarara njeri ya ni ulurur linyi. Nisujusuju kuna sheri ya ni amundai tunarebeka kiriare. Niarara si embugu e sekretari na igeri minutes. Ndogiri mpo wakini rejeri ya ulurur. Niago teniro origino ya nagiri watu ngani logira ipinga. Nishugo kena babu kwenye nikijoi. Ora banda rigini na aje. Nikitejabe ndogi na aje na nje ya sirai.
ore sinye treasurer niger ajo kaigira aikunaa ropiani olturur tenaa kitau iltung'anak pookin ropiani tenaa kerushukutuo iltung'anak silen apa naawaita yes nija tii ikunari olturur niaku kishaa ake piatata nena tokitin pookin ore naa enewueji nikiponu aiteng'ena nikiyiolou ajo kanyio dii ishaa peekiata kanyio kaikunakino peekingira aapuo yes niaku inewueji nkintabaiki enkiguana ang ena olong king'as aikonji kidogo tenikishukunye nikiponu aajing erishata nikijo kanyio piimitie enchama yes.

0: Yes, olaini muri ilo single le kinglezo le gre rabagiyo kile gani tikita mwari rugreje saa sitenda ama nigirina erishara nigijiro kanyo bimiti enchama arashuga tanaiji enchama kanyo yolungan limiti enchama. Mayan, hello. Hello, Mayan. Irudungi nagi na simu kiri nagi na erishara nigingira ajo kilungana nigira olungan limiti enchama toli kisiyo kajo kanyo bimiti enchama. Olori enchama niligiyo oltungani lemeti enchama ajo enadie sidan enchama nyakukisha ibijing enchama amuri nijing enchama nitume na wena wena keri naru kera oltungana sababu ni nemejing enchama i toliki siyo kina sababu nabu ajo kanyiye bimiri enchama natoki duwa nikinko na tanya pi ijing enchama. Mayan, hello.
1: Namaste.
0: Yes.
1: Iba
0: Iba.
1: Ya, dia anda mahu ada jajah jumlah orang lagi nak dah.

0: Yes, tishiba yu kabisa. Jipe raha mwenyewe. Tishiba yu kabisa. Mm. Rona ingira yu kuna rineji ya terisharani kingirajo. Kanyo bimiri ya nchama. Na rineji ya nchama kanyo yelderu ngandi miri ya nchama. Yes. Tusha uye simu. Tuali wei siye. Sababu ino, ajwa kanyo bimiri ya nchama. Ama lazima rari biara sababu. Uwezi tu kuwa miri ya nchama gilu ovyo ovyo. Kajwa yeri lunga na lojo. Uraba arijinga abe nchama. Naido raro biyani tina chama. Homo secret treasure era rubiani yang nje ulero ngana kai prefer gedwa na nota na agedwa nwa sindo kirim open me lazima biago ji kazi ya rundu rufu lol ngana pass maendeleo tengangai te maisha ya gedu kiri ngana lo jonija kage kanyo ye sababu no bimiria njama na kanyo kanyo jo gelero ngani limiria njama Mayan hello
1: Mayan.
0: Ninyana? Nanda
1: wala.
0: Yes? Ay, ay. Irudumi raina simu. Kake? Endelea kinyeri jingu. Tinyungu kabisa. Tia kegi. Kanyo sababu ino bimiri ya nchama. Kanyo bimiri ya nchama. Hello?
2: Mambo, mambo.
0: Poa sana.
2: Poa.
0: Niko poa kabisa. Na wewe?
2: Amini poa.
0: Yes?
2: Mara na mali.
0: Mhm.
2: Anga na yana kwa tibet.
0: Yes.
2: Hello ringa maji na ile meri.
0: Teni meri njama ni limu ajo kanyo bimiti na reniti ni jo yodunga ni ile meri njama pia jinga njama.
2: Oh, ari na njama.
0: Mhm.
2: Uh-huh. Ajo ile meri na mukiri jo njama kwa romanari.
0: Yes.
2: Ma. Oro injana chama angila la kila bero ni yake.
0: Mhm.
2: Kila ye bero ni kila jama yake kentara.
0: Yes.
2: Ore seri jana re ni miji na ni ni na sana re chori jaro ni.
0: Mhm.
2: Are no chori na ra ke si ni kinto
0: Yes.
2: Ado illa amar di injama boga na mushi dere ni bamo ojume la seri re illo.
0: Kabisa.
2: Bara gara seri amanu jaste amanu rai jama re kundi re ni ma ni ma ke.
0: Yes.
2: Na mohno alle na andai sere na homela.
0: Mhm.
2: Aina de bo na le meri ni ganja ma na handa ya musi da yolle.
0: Yes.
2: Endi da.
0: A sholing. Roni mura endi jing chama. Mayan hello. Hello.
3: Ore sirena nyugi.
4: Nesira kiyogi sirian.
3: Ore doya ngolo.
4: Namwe kiyogi mayenat.
3: Ashire gilo ngire shine mayen FM te maili tisa.
4: Enkorika.
3: Olo shibora.
4: Enaibor kewariye.
3: KMQ.
4: Ngatu.
3: Ndire ngayo jadu ngire shine no em mayen FM.
5: Mayen FM.

0: M.I.C. Senkai. Yes, nini los nilo lo gara bagiyok. Sa saba nangor lega ni tomon. Nero nae hiri erishara ni gijo kanyo vimiri anchama. Wale kingire malizia. Tosho wo isi esi muroli yo ya joga nyo vimiri anchama. Sababu nini kenkona, omera, miri anchama. Yani jira iduye, majengi nanu anchama rengara gi ena sababu. Na wale yelo di anchama, tosho siyeri to ligilunga na klemeri anchama, joga nyo peifa, beijing anchama. Toli hidi gulorunga na gisidane nchama. Kanyo yegi ndase nchama. Kakwa rugiring sidani dol ragi yere ndiweji. Nara sare na rengara ye nchama. Mayan, hello.
1: Hello.
0: Ninyena?
1: Hello.
0: Hello.
1: Kiranga masa elabo?
0: Yes.
1: Namanga.
0: Uh-huh.
1: Aroni mora di rodoli gulorunga na gisidane nchama. Kanyo yegi ndase nchama. Kanyo yegi ndase
0: nchama. Iri nchama? Hello? Hello? Irudungi raina simu? Jona jingiri lorunga ni robirari oling. Mayan, hello?
2: Hello, sasa?
0: Poa sana?
2: Kwa je?
0: Niko poa na wewe?
2: Niko poa tabibi.
0: Aha.
2: Umeongea na Mayan kutoka Mwanza City.
0: Yes, Mayan.
2: Nilikuwa ya kusalimia tu.
0: Oh, thank you.
2: Welcome.
0: Thank you so much, Mayan. Ya wanye salamu. Bagi nero ni Merian Lurur. Kage, iyo na iyo lungana le Merian Lurur, Old Lurur, beli kiyo kajo kanyo bi Merian Old Lurur. Yes. Kanyo bi Merian Chama. Kadwe na sababu. Nikingu na omera rejo majingda na nwenchama. Kanyo diena na ragula yu na ginji. Iningiro na adwe sida nwenchama. Ere shara lungana nkajiji isu marengera. Nire runi biashara ni. Yero na bagiji rumijingi nwenchama. Kanyo siyake. What is the problem? Kanye nyamali. Kanyaba inda sanchamai. Mwebagi rara age niri ya walunga ni nchama ni rasi ndogi. Nejo kabu ure na chama ni maigila raji ni nchama. Ama ina igile ndogi nijena asa gino. Kage indi mdaka anoro ulerunga na lindi sidan. Lindi mdimi ya raji ni nchama rinebo. Hello, Mayan.
1: Hello.
0: Yes.
1: Ndewele sale. Nile wangamol ndewele sale wadhi.
0: Yes.
1: Ina mwenda ama.
0: Kanyo.
1: Njama mwore na njama na jogol oleng
0: jige gol nyona gol
1: jogol na mwore jadwa rumrubiyani na jangamore mwole na wana mwoshe nmari na njama
0: ira
1: na wana jodo ama yora dove ilo na mwati ziwe kerekele kasi kaji nga kesi nonure ne amugire shilawala jogire jonguna ko na ama daragan
0: ye
1: na kaji nga ke
0: okay tidi nga njama jamani tidi nga njama amugi sida ya njama uling
1: aya kaji
0: aya irijora nye miri njama kaya giri lewa lo gira jogi beijing nini nga kele lolewa amugi ngira urai robiragi kabisa